Miswal Bear Cross ti hla kan ngai thak tak ron se tu ka arle ram chana ani na chana rem roti zai kan ngai thanga chatuan lungpui o Krista ti hla ron sa ang

0: tunchung kunna thokte tan ti huna chuan kan radio palain backpier zodin pui republic veng thang zoi hen mei ta komna kan ngai thadon ani
1: tunchung kan program a chuan hei nula themthiam tak mai kutlama kutthemthiam na hmanga eizong kan ti tiang nula zodin pui republic veng thang mi komna hun kan nei dona a phiar a phiar chi te a thui chi te a sui chi te he atina sa em em ya tin a chei chi te ponyang chu engtiang in nge hetyang idea hi ne ya bulletin chhau dan te ati chhau dan te ejon nana a man chhau dan te kan inzo chhuak don ani ya ngai thatu te ponin lo lok pui nge kan be se ya ama sain akashvani aizol mingin sibai kan bu kache
2: sibai le
1: tin he I lapiar kan ti te o asui chi te itina sa jok ma a tro e chu chu enge painting lam te po kha I be chho ni in ka sha kha mi ma kha nin I talent ve shim shim pathian in talent a pek che I te po ani ka ringa I chu mai ba ka kha mi ti pung tu kha nang ma pun the to I chwa do ti kha chang maya I itu wanchuanin ilotlin na te khan du sakna ilotlin na te hindu sakna kan nal mol mol se ti kan sui le du a tin he I hun lut tak mai I hun sep tak kara min pe a kan lom tak zet ti kha I kan sui mol mol a chuanin hi zo na kan in zo chho ngal mai anga hi chung kwa te lo hi chot eng mai ti thelo chu wanchuanin chung ko chan chin a changin nang man rem I ti chin ang kha I minan sui sakla tra
2: tuna han kanu le pa te ke deadline anin chena kani bula ka te te changin ka uma tun thleng hyang kani bula kani chena a kala om ve me ni
1: ani zo chuan I chung ko member anjan nge
2: chung ko member kani hian ni kum december ni som ba ko khan min bo ral sana tuna chuan kani pasal le keima le kan nau te ni nen kan bai pali kan chen me
1: ani tak chu chuanin ani le he I enge izirna chungchang te po sia ta chak oma engkyang in nge I izirna I kal chau dan te le hemi I laphyar ani emo asui chi ni emo chhui emo entinge izir chau dan ji te po kha I min han soi sakla chuan heng te hi nge I tum sa re nge nia enge le kha ka zira nga chumi khami chu ka exam nga ti te po ilo nei mai theya khami lai te po kham han soi sakla tro
2: katum sa lawam ma se kade ik deadline chang han lemzia te ui barbecue thui tyang de ka tui top ang khania chan e ma se pon thui kor thui zuk tui le chang lota ba thing kan zir zo khanin nift kolkata a donor ina an sponsor khan kum khat training of a mo ta chan hek chang chang textile te fashion production retail management devil ka azir te ta ta ha kan interview ve a ta chuan in kan zu training a chu ta chang chuan tu na ka phiar ta ka hi chu idea ka nei chho tran kha ta han in chu chu kan subject pa kha ta mi chau ni chu ho te khoi ma hi a ming po ti zo ka she lau shim shim chan in kan madam khan in a phiar khan nal ka ti ta pa ni chu u ye mi phiar in nal e ti ra chang ka lo interest bak lo a ka ji tha pe lo ta pa ni chu ta a phiar khan nal ka ti ta pa jan de ka nal ngo tang ka ta chu ta chang chang ka ti chau he ka shi ngai lau shim shim ka ti a phiar le ka ta chang a product om theng kha mo chu tiang vel chu ani
1: a ni le mo e chumi izuk zir na chuanin eng enge izuk zir ber khami he tu na I iti chun zo ma tak he chu I main subject ni lo ta
2: ni lo fashion production and retail management khanya mo ma se theory tam lu to ka chan chumi pia chumi chu I practical kan nei ni ta chu ta chang chuan kha kha ka tui te de
1: e ani tak ole alom ome chuanin mo ani le painting chungchang he beka de po khain lo paint na savya mai tro a khain ting e ti chau dan chuanin e zon nat nat nan te na mang le ta nga la chu chang ting e ti chau dan
2: painting hi chu lem ja ve ni chu school ka kalai tang te nom ka ti chau char char chuanin PUC kan so khanin I art gallery ha class thak khat thing lo deu chu ka kal chuan chu mi nu a chuan e man choi te bum ka ja sa ve portrait te vel te po mo chan kati kati ve a ma se kati na sa man lau chu e ka ka ta kan chu ka wang khan kan zir ve wang khan kati lai po hang ka pen tha wa ma se kan lau bo nu sang ni som pro ka ka chuan in he ka phiar chan ni chu takanin painting le phiar ka tiko pa he hun ka ka nei to la hun ka du ve ve bok sia bek phiar le limja pe zo hun a du ve lu to ka ni cho sham takanin ke ma zo ka chuanin bek kha asel sa tha zo ka ni chu ke ma ka lo tui ve de zo bok si ne khan chuanin te ha ka thla ri ai ria limja ka zo ka thla ri ai ma seng in tu na chuan bek a khanin e tot bek ma vel han painting a khachang kal ti tel thau ta mo
1: ron chor chang kai le ta chia thau wa tero chuanin ani le mo i entin nge i ipyar chau dan amo a sui chi i tin na sa zok ni in ka sha tero a pyar hi i ti thau em
2: ti e ui college ang kalai pon in dormet ta ka pyar na sa thail tu ti ang ka shalamo chuan chu ta chang cha crochet ka chu ka thiam ta ma se tiang in he design ka ang ka ka thiam chang la crochet ka chuan ma se tu na mi me cray mi chu chu kal ka ta kan jer chang chang ka thiam ta ti khan in he basic tukin means your tel ko ta ko ma seng keiman ka tui ema bang khan ka injer chawa keiman na ka in hai chu anga ni chu tu na miang te poi shem
1: ani ta chu so ani ani le mo he a material hi idu tok hi aizola i moem nge ni a mundanga chagi ni cha chwa ve nge engkin nge
2: a tiar chuanin ama khanin kolkata khan kan zir na ni ta kata kha chang a ummei a ma singin ui kalkat po hi mo tu thu sam chang la mizo rong du kha om vak lo ni chu e ke ji ten kan le ya chal tu thau ma singin du ang color om lo wang khan ai zo la le me te pe hlok thau eta po tam ma ni chu ma
1: ani chu ani chu a material te po har san na chu i nei ve zeu zeu don ni mo hi dream lo nei chu
2: nei lut tu ui a color a limit lut tu kai shem color ngai char char ti hang kan ma nga ma se mi zo te chu kan kal khata color dang ka ma sen du chuang lo shem a u ani lo cha tu a page ka like color ani lo cha mo har ve tu na he color shan de a lo ti han in ki confusing thing
1: hey
2: an du le tak tak lawang ti ro khai shem
1: mi tin tin zot kha lo nei chin box ya tro ani le hey la phiar ti te o hi tu na isem chi a sui chi yang te hi hey thil na mai lo tak na shi sel na po hi na twar thing ka chatiam han har san na i to kem
2: ui ka lu ten na na sa thei lo tok tang ka dar te hi ai amur chem chem ma o luna hey darna tak sakham te chuka nei ve tho
1: ma se ti lui chang chang zel tho ti na
2: o ti lui ye anom ka ti ve ma
1: kha kha pui mo lu tu i tu na hian ni ani le he mi i product kho hi i the ang ang min han shil la tro back te le eng ang chi nge i pr na sat i pr tam te po ani ang chu tu na i product i pr chua ho te mo sui chua ho kan ti do mi o ka tiang chi te
2: tot back he tia dar a ang chi hi anya chuan in khom be kanya chuan chu lo chu sling bag ang hau te ni poka chuan tote bag canvas ang hau in canvas ang hau in ni poka tiang chu kan phiar ka ka siam tam de ober
1: ani tak chu
2: chuan engor ho chan dar thalang te po
1: e o o
2: dar thalang te dar thalang frame phiar te po khan da chuan sana sana te po ka siam te la chuan in ngor o tho pillow te po ka siam a tho pillow cover chuan chumi lo chu wall hanging te parda te po ka phiar ka se ka phiar pe to la
1: o o o
2: a tha ma tu ui lai zong zong ni an na pe ka ni chu shem a man nen kha na in phu lo ka pe to la
1: ka se siam
2: ye kha e do kan khu nang chi te po tang te po ka phiar te la chuan parda chon na te po ka phiar te la
1: chu chu ani le mo en tin nge ka so yang chu chi shang shang ani ta be ka po design shang shang kha i phar chwa ka e tote bag kan tia o handbag sling bag kan tia chuan in e tu na parda te ila tia do kan kha tyang kha a phiar da na kha hi a in ang lo ve do lu tukin ka sha chu chu eng tin nge kha kha in man zung zung kha ka sha cha
2: ya ui har sa be a bul tran ber hi ar sa
1: en to ni nei chi nem ka tin
2: nei a tiar chuan in ka nei ve tho ma se gin en ton lu tuk lau cha ma a design lok te ka thiam me lau thong ta ka phiar to pa cha a design tur ka chu e a kut khan a ron kal ve me he mi na an draft lok ang chi te ka ti be vak lau
1: o o
2: tiang ve chu hei lem ka zia pon mi chuan in an te tha pang kha hei ka te thiam lo
1: ka se thiam it works unnatural boy mai zu dro pa khata chuan I chuan in mo ani le order sa I pia lama hian in stock ni nei theiem nge order chin cha I phiar man
2: amma chuan in stock hi ka siam man lo shim shim ta order cha ka ba ka ti tir ka chang hei ku te lo muang a le hei experience kan lo nei lo wa tuna chuan in kumalo ve ve teu to ta ni tu sang ni som pasari ka tan ta a tak tak ang chuan a tir ai chuan tuna chuan ka kutte lo rang to a thil kha khai ka lo man to ni chuma tira ka chuan order ka khoi ba stock tur ka nei lo chuan covid lo nya covid lai ve kan material ka nei angang khan in kan siam chin tiang ka tia chuan in ka ka alo thareu to kata tang khan in hei kum to pa mi tu ka kum ti ra tang khan stock kha ka siam te zeu zeu ni chu order ka ra khan chang ka kum to pa khan in ka phau chhap ta anuam be
1: le tu nya I ka IG ya khan in hei page kha

0: dikana lau piar di kan masengin a piar ngur ngur kha di ta ase a finishing ga chuke ma ka khoile vek thau ta ni chu tia ang chuan a du thu sa ma chuan in ka khoi zo lau ka tia e ke ma hi thum vel ti chini la ya ya ka lo ka ma
1: o o ka sha thiam kha lai tak kha I le lama order I khoi sen lau I ni ti na ania alom om lam chu ania tero ani le mo a hlo mo order ang chi ti hi kha I pe cha han ka mu se wa kha mi tiang dikha I nei chin ti na
0: o nei chin ne to bag canvas to bag a thui chi anga ho hianin e mizoram tourism department te social welfare department te le ikfai college te po antila tian he anum ve te tia tiang ka mo
1: ani chu avan ro pui
0: ve tro mi lawa chuanin I aphiar chi a po hianin shilonga tanga ron order ten oma na galena tanga order te po anum
1: ani chu I ani chu anin khatiang a khanin I a hloman order ka chon discount kha I lo pe ve ti na nge
0: o a hlom chu anin he pakhat kan shal nen kha nei nam thei lo ta tiang ka chu anin a special rate kha chum ve
1: a chale me nia tro kha ta hey gift ta an te han a lo chang kai box ya a hlu lu tu ka a hlu box ya I chu wan chu khatiang a hlom order nei du tan te pe kha chu anin I lo ti chi nge ni don chu e chuan ani le hi mi nuai a hian in mi in lo zir ve du don ta se I zir tir the yem nge I ila the ri lo nge khatiang kha min han soi zau sakla de ro zir na hon te tu me
0: wa zir tir na hon ni zir tir na hon ni ka tum zwai to ama se ka ti le lawa a chan chu e kan zir ti mi hian min lu tok lo ka tia ke ma ni na kan lu tang hian
1: o o
0: internan ah intekin chi chu kan chaw lo ta he beautician candidate he mit mul vel ti ang hau te po kar khata te sing thum te an ti ta te ro khatia ai po khang kan na ti tlo mang ma se hin mi hanin an du lo ma se ke ka phal bik lo he kum som don ka lo khoi to khata ka experience zong zong kha bek pathum pali man vela shal kha ka phal bik lo ni chu chu he chanin I hey atu tak tak te anuma ni chang zir tir thei thawa ani lawa chan he ka du ti satla emo ka tianga an hlut pak lo ani chan he ka phal bi klo
1: ka khalai kha ani apoi mo khop mai tiro I mi in vir ru nei tak le du na zong zong a zir du na e zon na tak a man du na ka khalai kha lu bok sia ka che thiam top khati lai bo ka chuan in he kan hun to pan theng don zo na tur he kan nga kho pa he kut them thiam he ke chu ka ngai sa nga I he tiang I tiang chi te po nge ni kha aphiar ang chi khan in ka ti ve zu zu to a I amai ro chu in ti ang nen chuan in compare chi ja za po ni lo wa I eng po chu ni se e zon na atan atling I ti em nang ma I experience it on share the chamin
0: atling chu ka ti ve thawa ma se gen he a chu sarkar ranga sponsor te kan ni lawa yang ka chuan hi house bu bu thei lo ni chu chuan mani a kal phei chuan house thei lo shim shim ta house tum deuh ka chuan ti chi chu ni chang la ka kha chuan hi hun hi in pe ka ngai na salut tu ka hun kan in pe phal lo ni chuan in ta ka chuan hi ejon na chi ani ka ti lau tu na ku kang le ko shna te in mang chunga ti chi po ani lau ka tia he ka sai cha na lawin he ka tia nga kal kop chi kha ni lau hun hi pek na satangai lu tuk tia nga chuan mo e zo na tlak tak tak ka kan mang don ni chuan tai ma ta ka hun in pek ka nga in sacrifice na satangai ni chu e ni po cha ni lang kom ma ngai lau e
1: anga yang
0: ka o e kom thei lau te po min ti thawa ma sengin ka na ha ka tui zo kha
1: chakop mai ni chon he atom na tan hanin zo tila I chung te hian ange an support cm eng tiang in nge I an support na chan ti lan te po kan ti tiang
0: support lu tu hey min enge in chung a te po min phut mm lo tian na hi ka du to kin ka thoka ni mai tan zinga po chang pe chan ka tho ve la te ka ti tran ang kai chen chan za na te po sum phale chan ve te ka meng kling a ti kha nei ke ma kha he mit na a tuk phyang ka um ma se ke ma ha ka ning chuang la chu ta ka soi do chu he midang te po he i uitumi chuan atia a hlok lut tuk ti veang ti ringote ka he a tha ka tilo tuna tuizong takani lo chuan in reilo te aning don kan tuizong takani chuan

hi akashwani aizawl fm zawi za point pasari achang puan chwa ani voin jun niruk inrin niya kan hun voi khatna kan lo theng le ta mingai thatu zong song te chibai kan buk chewa program puang tu hi se salun sangi kani a control room engineer duty lanun puya ani voin kan thu puya tan ho tu chani idu chwa hnungzui tu chani phot angai ti ani ang Wena kan hun mandan tur duan lok lo ngai tha ang kan hun masaber daria ta hian zai fakin hun kan manganga pathian phang thala kan ngai tha ang narat le minute somlia hian sa flavistan music hun kan mang vere thunganga dar kwale minute somnia hian hindi thla kan ngai tha ang dar soma hian ram ngai hla mizo patriotic songs hun kan manganga dar somle minute somlia hian rj's choice western music devotional hun kan mang vele thungang darson pakhat le minute somnia hian hindi la kan ngai tha anga darson pahnia hianin zaipol hlerim kan ngai tha vele thungang darson pahni le minute somlia hianin sapla western music kan ngai tha anga dar khat le minute soma changa dar nia hian life phone in hun kan manganga dar nia hian rj's choice kan ngai tha anga hindi la ani don ani dar hi le achan via hianin chanchin thar mizo tonga chiar kan ngai tha anga dar hi le min som thum panga a hian sapra western music in kan hun kan khar don ani chanu dar thum theng kan hun vei khat na hi ani don ani fm zoi za point pasari mingai thatu zong zong te kalo lom chewain rjs sang te kini a avaina hian nom taka hun kan man theina turin kan zawain changila helama fm zoi lama rj duty te pun kan the top kan run chha don ani ti chuan midang de ta namal som nani turin kan zawain changila ti in kan in cha boka midang te har sana siam tu le midang te tina tu ni lawa midang te hlimna le midang te lom na thlen tu ni a tutianga kan nun ho na tinuam tu ni tum cheu turin kan in cha le mol mol ani ti chuan kan hun ma sever zai fakin hun hian pathian fakna lain kanin oidona dariat ani a dariat lemni somni thleng hun kan mang ho don ani miriam si sai than nguri freddy lerba sang le silanun pui ti za hianin kanin oidona masabira hian silanun silanun pui zai kan ngai tha anga ani hianin keizong ka chuang zel don ti hla vilanun zira phua asakhi kan ngai thang zai fakin hun khu hon na la intan kala ne

zai fakin hun kan khu hon na la ke jong ka chuang zel don ti hla sil nun pui sakni a vila nun zira pho ani la chetakin bul kan han chen theya alom om hlein ka cha ti chuan message thon do ta 60333733370 a hian antik lai po in fm zo oya hun kan man chung hi chuan in message a thon thering ani ti kha kan ran sei do a chuan daria ta hian in as a sailo hian in sang te present mi seron ta o a om thu aron in report ngal masafara chuan daria le nya hiam meng moi te hianin sia sang boi chibai duty nuam ne ron ti pokani nang po chibai ka buk chia hun man nuam o chuanin message pahni te hi ron lut masani wang khang kan chhara midang thon ve du tan number ka soi to kho o chuan la thon ngai lo te tan a thon the ringa thon to te pon kan du ang kan zia chin dan te kha chu kan sha thiam to ka tro he poi soi lo te midang tin lo te chian nuam te khani sela te in kan in cha le bok ani chuan fredil ra sang an imao da re ti la sakhyan in kan hun kan chun zo manga river balance zo ta phua ani a hela hil chale moi tak mai ni a thon thu ang te pon han ngai tha ila fu viau in karinga imao da re imao ko nga azir tir pahni te khoi tak an kal lai la liswa atel ve thu te kan sia anga bible ati po kan sia chi nga tro sunday school ati po kan zir chin kha kha khala in ngai tha ang

ma dai re ti lag ngai tha a freddy la sang sakani a riven bala zwa de pho ani asa to zai thiam em em bok a pho tu la tu sai thiam tu pho thiam ni bok ani a a fu che che hleng ga sha ma dai re ti lag ngai tha ka chang khanin bible la a thon thu a ti po khamo kan se chwak war warin ka ring ani chuan kan ngai tha le tur hi a du ta hian ni na Miriam si sai than nguri zai ani dona mingal sangai lo ti laron sa anga ti chuan chumi do ta chuan message lut dang te pokoran chhar don ya o mingal sangai lo ti in kan honin chun som tyang

miyam si sai than nguri zai kan ngai tha amin kal sang ngai lo ti la ran sa la chatak mai ani a lal pa chu ka chak na ani min kal san ngai lo kan ti the hi poi mo em em ani tro min kal san ngai lo tu oma lung ngai har sat na kan nei po ina pathian chuan min om pui reng ani ti kha han she thar le ila cho me helai chu zai pol te pon nan asa a mizoram sinat choir tin an sakte po hi ka ngai thana sa the em em ani chuan in direct le mini som paru kalau ni le ta a direct le mini som li thleng kha hun kan mang ho don ka ti chuan message hi pakhat kan chiar anga ron lut masa direct le mini dia ta ron lut hi omega sangte message ni a an soi i mail cha sangte tu tu thare do sakna chi bai vo inch se na cha ne ni len nuam le izai tir tu te khai fyang mai thu te ta le ta le le ti in message tak mai ron thona kalom lu tu ke nang po tu thare do sakna chi bai ka bok se a vo in nuam ta ka hun i man the na turin do sakna sang ber ka lan ve bok se ani o zain kanin oil le dona silanun pui zai kan ngai thanga thena kan puang zel don ti in na kanin oyanga omega sang te ale meng moite a lz silo te in pathum tan leo leo kan hlana nga chuan fm zo oibel tu zong zok abik takin zin ko ngamin ngai thate in ta ni sela o ngai thang

tuna kan ngai thak ta kha pen khat saudi la fredi la rat sang sakani a pho atu ar la rem moi hani tukina hianin nuam takin hunin mangem engtiang in nge hunin man ti te pokharon soi zel ula chutiang swanin ganin kom him zel don ani tiro fm za o hi intan kan om renga swan hemi ta hian rj angai poron lu dona sa pla moi tak tak intan ran sap chak don ani zelaren te hian rj playlist ngai thaka don he me hei rabung lama ka zin dona kong twani ne fm za o ka nonga thle don nya ka phurmek se ama tan hian I playlist dur kha kala thang ve oron tia ole van cha em engting nge message I type thei I tai pa thei chin lo hi ka tia motor khal chung hani na I pro le ni ang ti zel hi mo eng ding ei ti thei bik tiran se la chuanin bi kung te hian rjc sang no ka vangai chem ti hian lo no zero o cho ke e ron tia ke pon ka ngalu tuk che kung te kan re re de o le kem ni o dro kar to pa han diu ti chuan ya I min chang chua khar de te po lo ni me thei ya dro e cho kha e pa de min lo e phut me la mu da ta pa hian zai vangai nom riai riai ve ron tia o le lo ngai dom zel don nya o lo ngai tha zel la chuan in iron lang kha le mengur da ta pa hi kan swa chal lok te ang che enga tinge ni o swan kan ngai tha le tur tun chum zai fakin hun kan tha na la tu ni bo ngur da ta pa hi ngur da ta pa le vi kung te a zelaren the omega sang te pa ku nga meng moi te lz sai lo tuk ina message min ron thon tu zong zong te in zawai tan big big khan kan la na nga kan du sak bi kang che o message te in ron thon sham sham avang khan in du sak kha in phu ani chuanin kanin thla na hla tur hi miriam miriam si sai than nguri zai hin do na ani hi kan rj poloni to english rj thiam tak mai lo pang chal chal chin kha ani ti kha in lo shelo ngi o khwazin ram ti hla hianin kan hun kan kharanga la ka than sak big big te khan uruk te win in lo ngai thla nga ti chuan dar so ma hianin ram ngai hla hun man pui tur chiring ka lo le le don hemi do ta hian sapla in kanin oyang

Akashvani Aizawl FM zo e zapo in pasari jang apuan chwa ani chibai chami ka buk non le chewa in RJC sang te kan ya in tan liao liao FM zo e kalaw le le ta a tun chuma hianin ram ngai hla mi zo patriotic songs hun kan mang do na ram ngai hla moi tak tak ngai the do na kan chang rui zai thiam te zai in kanin oi do na ni da som lem ni som ni thleng hun kan mang do na tu na hianin na jing dar so mani a to chuan te in a to m ke pok a to ka puar peng pong to a chuan a inge in me tuk chuan a ti te lo soi ula chuan vo ina te ngin ti don holiday mo amizo te tan swan amizo ra ma swan in rini chu nuam hi kan ti chin em em in rini hani ang hiani na pathian ni atan te tina kar le tan te kan chu sang sang te kan ti china bo swan a chen chu zi nga te chu me bazar ten kan kaling karinga tina chen chuan in na tu ka tan ti in kan thom no te kan su fai te po ni mai he tang khan chi sang sang in ang lau tak tak in hun kan man karinga eng po ni sela in hun man te lo tuang sira nuam taka in man theina turin dul sakna kan lan da support se wani chuan in hun min man pui tur hang ka som le mol mol sewa 6033373370 a hianina eng tik lai po in fm zo oya hun kan man chung chu sms ka thon the ring ani o chuan ina na masapira hian lal hung chumi patswa zai kan ngai thlang ani hi radio apo announcer a hlo pension to kha ani a kan senior announcer omoi lutuk mai zai thiam bok si kha ani a in lo sha cho karing pi pu chwa tlang loi amoi mange ti la sakhyanin kan hun bul in chante ang

pi puchua tlang lui amoi mange ti la thiam tak mai lo thung chungi pa chwa wi na ron sa a khala khamoi ka ti a chang khan na phei kha chu ka lo sak pui ve ka lo sa chak ve ve ka ni pi puchua tlang lui amoi mange har kha chwa tlang a don lungan rem he la hi mo mak lu tu na kan no pan lai chang khang ka she ve tlat me ni mo he tang lam la ti hi lo ngai thla ve chin ni mo van mak te po mi lo ti me te ni chen zan mo ma se ka lo tu pui the lo tu ka ni ti kha kan soi ve le lo ka ni chu mo chuan in silin thanga jai kan ngai thla nga he an dwai lo hlom le ma ya e don chum ka segment om te hi ge pon nuam ka ti a ma ngai zo ram ti hla ron sa do na silin thanga la phwa thiam ni box si zai thiam ni box si lelte editor lelte magazine kan sha anga lelte editor ani boka ani hi ka ngai san e me mani a zo fa te tan hna lu e me mani ti kha kan soile do ani ma ngai zo ram ti hla sakhyan in oite ang

ngay tla ta ka mga izoram ti la si din tanga sa kanya o hi adam dap maya fia chabok siya si din tanga hitu kasoy to ang kang kangay sang eme mahala po ahi at hiyama tina amazay tiyambo ka zay mite a promote nas eme mahitya nga mishing midang tita na luang tsuang midang tita na malasom na nishe law ang hi kangay sang eme ma kay po ina ni vega tumtatle ni tina ka info itar na hani a tutya ang tsa tsa nang nipo midang tita na malasom na nilaw tumve turin hidu sang nakalhan ve halbok tsew ni o rau sang zwali sahi kan ngai tha anga dot le ahyan ani hianin par moi thang vul na ti hlaron sa donani tun chum kan play ka playlist om hla te mo em em atin artist te shang hui lam te ani a an thiam zia label chen an do zia te po kan che chaw zia don ni ngai thia message em is all a macaron charang oh

parmoi thangvulna ti la kan ngai tha a kan tlang rampar vulna cha khwa engri ai ro mai kara mo zoram hi achan chanin ram dang ti nena tek hin chanin parmoi thangvulna ti kan tia chuti khati kan tlang ram moi zia te kan soi china ram dang nen na tek hin te chan chu tiang fa lo lo ni lo ti te po hi a chen chan an soi china ni ma si ke chan ka tia sikle sa thuwa ni se mo lum lu tuk si om te wakan om hi a khata ni chan vot over mo vot lut tuk hur zoi sai vur ta ti ang te ti ang te kha kan om kha kha the chen khata chan cham phai ti te not wan lai phai ti ve langa te po atla vur te po tla ve chin ti te chu ka she thau ta ma se khatia ang lut tu ka si om mang kha kan ni lo na ringot po hi i ke chu i kan ram hi anwam ka tia tin tlang sang lut tuk ang te om lo he tlang a po han lon nuam to mo ke po choi tlang a te ka lo lon ve to khatia ang ji mo i bawrak theng thonuam tak Cliffim nuam tak kan dong thei te hi phaya de chuan mo thilu matle chinan ti kha om te chuan kan she china nga khatyang kha ni a kan ba ne sia hi e she thar zo ka ngoti in kan hlangai thak mangin kan soi deuh do ani chu tun chum chu chuan meng moi te hian sia sang boi kan zawai tan ati chhuai anga ron te ole e te reng mai kan zawai tan ni sela kan ngai thla le tur hi chuan vi gung te ron langa rj sang no e playlist te avamoi em y2k hnulama pyang te tan chuan a moi na hi an po phak tak tak to la wang chu ron te ereng mai kase tham lu tukche ka ti ka mo pi pu chwa tlang lui ti te po kha ka lo sa a ke chuan ka lo sak ka lo zai puya chang khan na te po ka la she chhuak ve ka ti ang kha he tu na ya mi hoi chan an che lo mai thei ta tro eng po ni se la I kan ban phak vek thawang chu tro tun tun lai mi te po hi kha kha poi mo ni chuan in dia playlist si moi hlom khom mai ala moi chho zel tu rai te po be se la chho me a tot le kan ngai thak tur hi lal hung chungi pachwao zai ani dona ni china khan pi pu chwa tlang hruya moi mangi kha aron sa a minron oidel de la tuna hiani na o zoram ka mangai che haron ti ve thung dona ni kan soita kang khan zoram mizoram a cheng de tan chuan heilo hiram dang kan nei lawa chu wangin kan mangaya kan dua ti angaya ti che tu ti bol lo tu ni lawa ti fai tu le zoram nuam siam tu ni tumang o

zoram nuam ti hla kan ngai tha a thung chungi paswa sakani a la thu pui kha o zoram ka mangai je ti ani a zoram nuam siam turin kan savain changa uti kha karon som le chewa ka thunon ni sela e tin kan nun haute potin nuam don ni tu mai po hiani na ke mania a cha vek hi kan pek chwa chwan midang ti den kan nun hawa nuam dona mo kha kha poi mo e me mani ti kha han shi thar le la ha cho me tar som le minit som ni ani a dar som le minit som ni thleng hun kan mang ho dona minit som ni hun kan la neya kan hun te am takin kan mang zelanga message te polon thon zero he tu nichina ka chhar zo tak pani cha khal ron luta ron thon zel ula kar la ka chhar tur om te hi anwam china inflation lo ula o chuan number ha kan soile lo kanga 6033373370 a khani a thon the reng ani ti kha kan soile lo kani chuanin la kan ngai thale mai ke ma ni lam program poi mo kan han pa nga nge o akashwani aizol chuan ni ruk tharuk sang ni som ni paruk voin in rin ni chunuda khat le ni som changa dar ni inkara kum som pan hi kal ta chunga sarkar lai puin tha tho lang sar zwal te chung sanga life on in program wa sai dona Dr. H. Laldin Moya HOD Department of Mizo PUC le Dr. Jerry Lan Wan Sang Assistant Professor Government Aizol North College Aizol ami ten hunan run mangang mobile number 9612588677 a hian hemi hun chung hian SMS in biak po thei ani ang zo na zo du ta 9612588677 a hian zo na zo thei reng ani ole zai ka ngai tha chon zo mang thang chwa mwal ti hla si din thanga sakan ngai tha anga thang chwa om zia hi kan che thia me mi zo wa hian la che thiam lo te po ka nom the ya e kai bon ka sha zir lai te po kan zira e kung te hi kan so manga thang chwa ti om zia hi fya te min ron soi sela chang

thang chua mua ti la ka ngai tha ta kha si din si din thanga sakani a ma lai kan pi le pu tia chwa nin thang chwa the te kha e kho kho ta nga mo kho ta kha chwa nin mi ngai san om ta kan ni china ram lama thang chwa pe chu sa kha chi kim kha ka the te kha ngai mo chwa nin lama thang chwa te po kha anom china bu le ba nga te khatyang kha lin thang chwa ni kha an tum e mem china ni an dam chung khan mo chuan a dawt lek an ngai thlak tur hi siro sang zuali zai ani dona ani hian onang mizoram tlang nuam pi hlaran sa dona mizoram fakna hla le amoin le chatna choina atam hle mei tur tun chum kan playlist a chuan in mizoram a cheng ti tan chuan in ngai hlut tur kha ani reng ani kan ram kan nei chung kha ani a chowangin kan intangron chopchado na o chumi ma chuanin lok he of kungte me se shiron lu cha han soi fiala katia thang chwa kha thang chwa hi lama thang chwa le ram lama thang chwa oma in lama thang chwa chu khwang choi ni aram lama thang chwa chu ram salian sai sele sakhi sajuk savom le adang te kap thei te an ni heron tia tuna ka soyang deu khania khwang in lam le ram lama thang chwa kha om ve ve ka di kharon soi fia chale me ni hi jang mi ti taka nge he fia fai chatak mai han aron soi china a she me ma kungte kan som na chan pokhani aw ka so mang chain chatak mai na ron zia ka o she thiam lo tan khan in a lu hle ni ti ro thang chwa kha no pang zo te phe chang kan she thiam na wing karinga chu wang in kung te alom om ka ti hle mai o nang mizoram tlang no an ti hi italia ria karan hla ni o

nghe hi ti la ni ata ngai thak lai hi ka thei ka theang ti zelin ti la hi poi mo chang pan fan tu ra in fui te i ti thei ani ka ti thei ani ti thu te he avan poi mo tak em ti ro a ka thei ve la wang ke chu ka chang pe la ti ai ka chan chat khan wam zo ka ni ti ro ge ni nghe hi ti la ron sa tu ro sang lian an zo ro ka ni a zai thiam bok si la phwa thiam bok si po he a phwa ani chuan tun chum a kan hlangai thlak tu ramai hla kan ngai thlan hun ber tur lerin dikhi khyang te da tu in ozoram lung phang su ti hla sakhi ani a hela hi moi ke tia in tangkaran chot swa ka chuan in zawai nu luk te in awngai thlau la hemi da ta hian a ji angai ron lu dona sapla moi tak tak pathian phangna la adu zonga thlan chwa te kan ngai thado na tin ke hi zai polarem hun han pui tur chewin tar som pania hian in tangkalo let lyang na ji sang te ke ri sia sang

kan ngai thal ta kha lalpa nga gro ti hlani a pathiana in nga chat zale kan mamo tin reng te min pek zel tur thu ani a pathian thu kan don te hi in ang ro ro wa hian pho chhuak thiam te hin ama tro tin bible kan chhiar pathian thu te po e kan ngai thak nge kan chhiar dan in ang reng si chhiar tu azira danglam thei mo omzia chuan hla te po pha thei tin don son dan danglam thei mi tu sei kan ngai thla ka chang te po a e ke ma ni tho dan danglam te hla a chen chuan hla lo pha tei thei a e dal din ki mi ma ki mi hian sa hi ka sherang azing chong chai khom akal zur e ni chuak a mo te sawa lo savari te mo savalo sham cha cha khatyang ri zong song thenang khan mo ye tilu tu ka hla a phwa pa ta khatyang chi a

te lo zing chi rang i swa ma ngai na le chat na ti te poin kan sui chi na tro chen chuan sa pla chang le lin ani a chuan kung te hian ma ngai na ti thu mal hi chuan a ming chang ngot po hian mi te thin lung ati dang lam the nya ron te di klut to kan ni o chuan el bi ren thi hian rj lo wa thering chen ya kalawin report te i play le tur khai ta nyaw ya oron te ka van lom em nya il ron lang mya lo el bi ren thi kalaw lo ma chi o chuan ming moi ti han se sang boi chon hun man nuam le ron tivele ever boka ole nang po hun man nuam o he a segment nung ber lo ni ta a dar som pan hile min som panga ani a dar som pan hile min som ni thleng hi hun kan nei ni chuan khwa te lum ve em tun lai chu khwa hi an lum wa thei kho pa ma se kho lum hi ka soi sel phal lo a ke chu chin na chan chu kholim hinwam ka tia hanin ba phar phar te hinwam ha khaluwa chan in ba tu vat hanin ba te po hi the de la ka chan in ba zin te hanin sil zin te kha ola nuam ka tia chan vot ti lawa thil enge kan ti tur te chhatak han ti par par te hinwam ka tia thasi ka chong ka khor the lut tu ka oi shom hi ka ti the lut tu ka mo vot ka ti lut tu ki eng ma hi ti hi ka chak lo chin ni in thwam lum the thaw lom te chu ti thaw ma sila mo khang khang soi te la ni zo studio hi chan lum lut tu la wa he ACT a uma wa hianin azia a voti deu chi kan duty ho phe chan ACT hi kan han du lo nge zela bo sapan deu hawa chan ka sahi pan lu tuk to lo ke po hi kalo thau ve deu to nen hi lum te po hi ka ti mm ka ti chau the mm to ni thi lai te kan soi ve le lo ka ni chu chuan zayon pathyang ko pui ti la zayon kaushan zai pol te herem baptist kaushan zai pol te rem kan ngai thanga o zayon Baptist Kaushan Zaipul and Yazayon Patian Kapuiti Larnun Sadonani.

ngai thla ta kha zai on pathyang ka puiti hla zai on baptist koshan zai pol te hremani ladang kan ngai thak le ma ina ke ma ni lam program poi mo kan han puang nge nakin chonu dar khat le mini so ma changa dar ni inkara kumsom ni kumsom pa ni kal ta chunga sarkar lai pui na tholang sar zwal te chungchaanga life phone in program about sei dona dr h Laldin Moya HOD Department of Mizo PUC le Dr. Jerry Lilmon Sanga Assistant Professor Government Aizawl North College Aizawl Limited hunan run mangang mobile number 9612588677 ahian hemi hun chung hian SMS sin byak po the ani ang nakin dar khat le mini so ma changa dar ni inkara Akashwani Aizawl FM Zawiza point pasaria he hun hi mantur ani a zona zo du ten kanlo ngai chang 9612588677 a khanin zona kan zo duang te life in a zo thei don ani zai pol hari moi tak takin ga din oizel dona dar som patni le minute som ni patni alo ni ta a dar som patni le minute som li thleng hun kan ne ya chu wangina minute som ni patni alo liam ta ka chuan minute som pariat kha hun kan la ne ani vi kungte hianin ivan soi thiam tak mo khuwat hi chu a siom top khok khuwat thlau chi kani bok nen te maro atla ka khwa adwai to hi chuan tuilum lo chuang ka inbwa ngam ngai lo ron tia khani nang cha ni chu khuwat hi chu ka ngai na mm lawa ma se hei avot nuam to korlum pakha tha ka i han thil han ti mei thei mo har sa lo chin hi om bia khanga kha chuanin ka ti ve thei me a mai ro chu vot utchuak ang chi mo i in hak thwa chup ngai lum lut tuk ang thom na lum lut tuk te han hak chawa ngai kha chuan chom ve chin ani kan lam ta kung te chu hale la moi tak tak kan ngai thla zel do na chon pi ko chan sai bol te larem hian kan in oi le anga khovel shu chwa kila ti hla an ron re manga vi kung te tan kan la na nga khovot tuar tur om lo lai ni atuna cha tiro khalum khalum hun lai ni khalum khanwam khalo ti mm phot mai la tiro ai sa tyang

nang ngai thla ka pui rem rem hle mai tuna zai pol rem kan ngai thla kha khovel shu chwa kila ti hla ani a chon pui kaushan zai pol te remani a sapla achanga lelin ani a it is well ti kha kan chat karinga khami achanga lelin kha ani chuan message hi pakhat aron lut masaber hi kan chiar le lo kanga RJ play le turkha nang ma tan le longai thave zong zong ta le ka chan te veng sang sang mi te tan par pari pu tan kung te a meng moi te a ke wa la tui kwa la mi ta le RJ zong zong tan lal din pu ya fal kon veng la FM ngai sang MM turon tia wa han lom om em i than sak zong zong te hanan longai thatura ngai la kung te le meng moi te phe hi chan ngai thang ei tura ngai la message te ponon thon zor zor a te ro chu wangin uruk ta min longai thro se o adang khana kina ka khe kanga hla kan ngai thakar laka khati han chhiar zeu zeu te khano ama chhiar me alaw om ai chuan ti ro tang khani nim pol moi tok te win kan ti anga chuan baptist choir long tlai te na beram pu cha ti hlan rem hi kan ngai tha anga laldin pu ya fal kon veng lai fm zo oi ngai sang em tu tang kan lan nge

nang ai thak ta kha Zion Baptist Kaushan Zai Bolten Lung Oi na Kim Ti Hla Ao Beram Pu Cha Ti Hla Andre Mani A Baptist Choir Long Tlai Zo Kani O Baptist Choir Ve Ve Panin Oma Kan Lo Puan Swa Lo Kani Kham Lo Che Thia Mula Chuan A Hla Khan Chum Bung Deo Hle Katuro To Pa Khan Top Deo Chut Maya Kami Po Kha Record Lampang Ya Enge Moni Phil La Wala Om Ani Enge In Misha Thia Na Kan Han Di La Ni Chuan Ke Ngai Te Kho Shing Hianin Ichong zoi e mai iri ru atama ni chang ron dia ai ron na soi wang vel nge i type sa nge ka shilawa iri la chama ni chang ron ti tum na nge iri ru atama ni chang iti hi ron wang chu ka shilawa yang po ni se ka ril chu cham chang ni ma serial cham wang a chong zoi so chiang ha ka ni chuang lo nya o arin cha to em Hello, hello. Tihan ti vele la tiro. Hase sai lao hiani na. Sang ti avo dan ava lum haps haps vele ron tia. Nya alum vya vin karinga. Ruma po hiani ne siya kan on zung hiani. Ala lum pat zang zang ani mo gai ma po hian. Tun lai zu lum hi ka ti vete eme ma. Ni dang ang lao tak, jum dang ang lao tak hian mo. Ti ti ka kan sui. Lok du a cuanin. Dar som panile mi som thum pathuma ni a minit sari hun kan la neya la hi pahni kan langai thathei tura ngai la o jerusalem ti hla zion baptist kaushan zaipol terem hingai thale photila chuan as a silo ke ngai te khol shing te in pahni tan kan hana kung te i message kha to pa chhara ka khek o namu ngai lo la o jerusalem zion baptist kaushan zaipol te rem hian in oi ti ang

o Jerusalem ti la kan ngai tha a he ma hi Zion Baptist Christian Disciple Teremanian Satyam ko me Good Friday bol vela hi chuan o Jerusalem ti la hi chu ngai thla khi lo mm china ke point kangai tha china in rem jawa ni tiro mini thum kan la neya la pakhat kan langai tha anga la toy te mai ni a mini khat le second som nga paru ani a chon precaution jai po lalpa the darang che ti la hian kan hun kan khar do na vi kung te hianin din puya fal kon veng lai chunga kalom mm next kha tang kron than sak le ta ngun taka lo ngai tha ka ta ni ron ti ve ni in van fel tak em lom thu te nin chil thap thap in han in than sak le te hianin in fel zia le kan in po tlan zia hi aron ti lang jiang chin ni de ro eng po ni se ge zuang ka tha che wa lo ngai ta phut mei si a ka le lama pathian zar adam te ing kan omanga kan nin tong le thwai tu ra be se la chuanin in chong chai pui to ni la dam taka hun te kan man tan thei nan chuanin khulum lutuk awanga har san le boina te tok lo turin nang ni po in thil tin a chewa han tuang takina lo om ula lawin veng fim khru ula tui te lo in hnem ula ti in kan in cha lom lom ni se la o in rjc sang te kan ni a nam taka hun kha in man zel kha ka du sak berchewani ti chuanin hemito ta hian rja angai aron lut le dona sapla kan ngai thale dona ni ka ngai dol hemai chewa hunman nam ole o talpa the darang che chon pui kaushan zai bol terem hi

0: Thu pui tur hi kum som pan hi chunga sarkar lai pui na tho lang sar zual te ti ani do na program dang lama po kan akashwani lama tang pon kan lo se to in fiam na lam pang te le thil sang sang te kan lo ngai thato thina e tun tuma po hianin kum som pan hi chunga sarkar lai pui na tho lang sar zual te ti chung chang mangin kan an ti ti ho le don ania nge mo zo na te emo tin mi han fin chho du te po mai the ye khang zong zong kha mi aling ve ka ngai la kateng ni tan khanin sms mangin whatsapp ate po thei vek tura ngai la zo na te hinon zo tanga rop na te pen on cm ve dang chu i ngai tha tu lam chan vowa kha khada tai la a chu tiang lo ti du tan chuanin sms a thon thei na number kha kan puang le lo ka nge puang to thu na in 9612588677 9612588677 akhanin voina kan topic he kumsom pani chunga sarkar lai pina tholang sarjo te ti chung changa engemo kan thodu kan ne ang chi te kha aling vektura ngaila athang etin kan hunte to thenga min man pui turin kanan som hal chewa in boi vi wang ti kan ringa maro chu amin longai thak sak zel turin kanan som hal chew ni he voina hianin in leng dum tak tak mai kan ne ya ni hianin zo na te changin hun min man pui do na ming te ani na te han soi masataila Dr. H. Laldin Moya ani hi Department of Mizo Pachunga University College Head of Department nilaini a tin Dr. Jerry Lan Muansanga Assistant Professor Government Aizawl North College tenni ani in veina hun lutak mai min han man pui tur hian chunga pokan lom hle a tin boi ve ve ne boi takara ti anga hun tha kan nei thei hi kan lom hle ani ti chun kan hun te tikhana top thengin min lo zom ve tu te tin zo na te eng mok sei du te kan nei ni po a sms manga ron zo ta ron sei turin ngai tha tu lam te po kan ani som non le a tin zo na kan nei khelo poin a min lo ngai thak sak zel turin kan an som chewani a te kan kan tran som mo panga zo na te emo kan nei ni kha chuanin arem changa kan lo chher chho zel don ni a ma sai ka puchi pai ole
1: chi bai le
0: ei pur om riom maya nam nipuni longa thato thovin karinga kan program then khata khanin kumsom pani chunga sarkar lai puina tho lang sar jote ti khadam lo kalpui ve to a hei kumin hi akumsom pani na mo NDA sarkar me ni som hi paruk ni ta in kharia
2: ni som pali a
0: kha kha ani a me ni som ni paruk tun kha tun kumin me ni som ni paruk hi kumsom pani na ani tu na NDA sarkar kan ni me ka hi chulai chuni a pumudi sarkar ti taila an na tho langsar zual te kanan soidon a soitura tam khop maya he kan hotu te poi kanan rona soitura tam khop me maro chu minit somli panga minit somnga tha or kan neya chumi chunga han soi zorul ani lowa nga helai tang hianin kan mi thiam ten a he ti chin hi itiang u an ti ang sina kha kan soi me tura kan ngai de wani e yam sain tunge mena soi hon sakan ka re chi lova kum som patni chunga NDA sarkar na tho lien zual atla pui hi kan an sei masam photo nem ning ene pu pudiam ma mian sois masak sak don nem ne
1: male lom ome nia tu na kan ngai thak ang khan kum som pani chung zeta NDA sarkar malang na hi tam em em maya soikim sen poni lovanga chuwang chon voina hianin a masalama thiante hovina an soi lo lam deute pokha han thur deute po chul mai theya chuti role ro chuan ngai thatu te tan kum som pani chung chuan NDA sarkar hian eng enge lo tia eng scheme tenge local pui ti te khatlang pui han soi taila tin ka soi kim vek seng lo mai theya chuna chuan he an thiam pa jerian akim chang jok te poina ron soi tura ngaila tin a scheme hi la kim changa la lut lovin atlang pui han soita thuk thuk kila pakhatna chon hemi thil siam chua kan ti lam le economy e le bar le development lama hianin India sarkar hian ma alana sa khop maya chuda chuanin ming phu ate po hi an thiam khop maya an ni hi toy te ril ruwa cham reng thei tur chi moi tak mai hian an phua chung jinga langsa de mai chu make in India ti khania chu chu an han sarkar tir phat sang ni som pali September tha a an lom cha khania chuda chuan India rama hian thil kan siam ve thei tur ani ti te le kan thil siam te po hi thon chu atha kan i tur ani ti lama te kha an tumber mai pakhat chu ni a chuanin chuba ka chuanin startup India te kha antia eta hian samni som paruka khan bulan chana eta ichon entrepreneur lamte innovation lam hemi ezon na kong bul han chan lama.

0: rail connection hi an veina sakhop mai atin hei i India chhul chuak India siam chuak Vande Bharat train kan tin emaw kan thle dawnga hengte tin airport lampo na kinakan na soi tura ngai la airport lampo hi India ram kilkhor tak tak bo airport udan scheme hoi te po thun zo man ni chhota tin adam le chot poi model tun nai chuanin hei mi reng reng hi khover so carbon transfer ka chu green energy lampang kanti hemi electric vehicle lamte solar energy lama point india hian mana sa khop meya solar energy a pe chol india tu nang khovela palina asiam chuak tam palina kan ni chho ta boka tinga sen khat electric vehicle hemi zor ma de pokan huwa I diesel petrol man ngai lo electric vehicle te an large chho em boka tin alien tak pakhat bok chu demonetization kan ti poisa ti thi kha sang ni som paruka khan kha khan transparency kan ti sarkar lang tang le black money sum tik lo noi bo na tura malak na lien buin nei kha ani bokanga tin agriculture scheme lama hian kan sei to na kina kan na sei anga pm kisan kan ti kun na thok tu te ne na I khatina an poisa don tura an pek te po hi hei ringot po hian farmer kan ti kun na thok tu khor som pakhat india mi te ahum te lani ti kan malak na lian tak tak hi tam khop maya tin defense security lampang te ponia i ti khan kana sai chho je tura ngai kha kha abul tan na de wa jan sai hon nan mang ra thau
1: me ole ni e amal ti te nan chuk don la huni min dai don lo wa ni po hi min dai lo mai thei ti tura ni he kan hotu te nan se jaw mai si ya pon ni selani e helaya a om chin chu kan hotu te he nan se tura ngai la tin chu ten tu po chon in ro man na te karan cm chho bokani a kan program te tira tanga lo ngai thalo kanu mai the tuna hianin kan live discussion thu pui hi kumsom pani chunga sarkar lai pui na tho lang sar zualte ti ani chimi mang chonin hen kon kan in kom ho me kan ya ne zo na te kan zo zo na te po kan nei mai the ya ngai thatu te lama tangin shiat du deu te po kan nei mai the khang zong zong khaling veka sms mangin tin hua chapa po the thowanga number kan soi non le ange 9612588677 9612588677 ti chuan kha kan han sei thamal mal me amal te te han ti don chuan in huni min dai don lawai poni sela kan NDA sarkar chak ziate kan sher ve ka he kum som pa ni ro wan rel chung hian in ti hin an ar chho zel mo ti me to tho khan lai do ko chuan tla niam ve de wa in than puya po khan in amaro chu ti hin matharan han la te khan in na rampum hop tak me me ania ke ni mizoram kil khor thing po hian in kan engen ni he ma so na ru rel an ruo mana hian min thleng chho ve zel po ania ti chuan in an na tho tam tak jinga khan infrastructure development lama an na tho ang chi te kha eng ne han soi du te kan neim khalam panga kha kan soi chho lok le do rem nia
2: nia soi tura tam khom mai khala ya khan a chumi ma kan soi tel du a chu nia NDA sarkar Narendra Modi kai shoi sarkar hi thuang ni ang deu hian a kal thiam ni tein kan ria pakhat na chuan in hemi kan niam na em em mi re theile mi chuan noi ti mai te mi har sa jok te dom kan jong hian kala tuna kan ngai thak ta bang khanin hemi Swachh Bharat ate po atir lama te pe ka chuanin toilet han sem te khatiam ang chi in ti fine tur ka ne a niam ang ring khom mai ni
1: a thank you for view ni dro
2: open defecation free te ka ang chi jong jong te khan tia po na in tiar om lo na ti ang chi mai mai te khan bulachana chuti ruale ro chuan khove la world class tour khana le lam chu a cher bokani chu chuang chon akal dan hi chuang ni ang deute poina kal ti te te in soi tai la chuda chon infrastructure lam hemi ma so na ru rel lian ti lama poyan ma ala na sa em em maya chuda chon bharat mala pariya jana atia chu chu india ram kong pui tha lk na top of it dilai hi aniang chu chuda chon in asung ru man te po hi an tam em ema vibel chia li noi nga chuang te khan ya chu tiang te chu nia tin india ram kong pui kilometer sing thum sangli zariat hi kan ti ma son fik tur ani ti te khan ya sumpo ata tamani chu tiang khop chuan mala soitur tam taka oma mizoram chumbi ka po he tiang nga amalang na

0: thei tu rani achan chu air connectivity tho na service nga tenga mi pui kan choram kan ti chu alo rang boka
1: Oh.
0: alo all sam boka chu chu medical emergency apo khan all sam di ke mem maya kha wa kan udan scheme no ai hianin I project lian tak tak kan kal pui kan sei non vek to lo nga tin adang le chu smart city mission mizoram apo kan phiat ka ringa I smart city khopui zahi ti maso nan tuma smart taka che hin tuma chung jing a chon mi aizoli kan wa ne kan tel boka he hi sang ni som panga juni som ni panga khan prime minister narendra modi khan a laun cha a khonga ta chuan in malau na lian pui pui oma chung jing a chon he mizoram a pokan lo chhor ve thei chu integrated command and control center kan ti iccc he india aizol khopui mun sang rangi CCTV ten at thun zong fel photo ta kan phiat phak ba hian
2: accident om lek pun rong
0: de ko rang da win ruk ruk ka de ko sa me mem ta khang ta kha he lai assembly secretary at bul mai o secretary ta hian o secretary ta hian oma tin chu ba ka chon open space kan ti hi an din na se me me ni park kan ti te he ai zo sum tual ai zo lung do kan ti mi khang thram thram te I mun re ma chon open space ang te smart city na atum chung ya tin education sector a hian in hey smart board college te pon kan dong a smart classroom kan ti te ti khan smart city na huam sa khop me ya india rama khopui za ti ma so dan tuma chung jinga chon ai zo po kan te la kan chor vio ni ti kha kan tel tel bo kan ye
1: no ang ye pudi man del du te la ne ye so ita ga
2: ga tra ki wo san ti ke kha
1: khop me
2: ko san
0: no ta ta
2: wo ta re ti hum chi ti kha a so itu ra tam ma ya kha nga kha nin tin hey pedestrian machine kal na kong han ti chang kan ti te ne ya ai zo ni ma so na tur kan la nga via va smart city project no ya hianin sumruam manapo kha tlem chevak lova vaibel che sangli le songa le pathum vel kha ani veya chu wang chonin hengte chhot tangkai to ne nichinami kan soitel zau du chu modi atero puina mm chu thona hi mi changkang le sum nei te chau chuan tu ran bi
1: ni
2: bihar sa zo po chuang phatura ni tia chu wangin heng airline se poi control tak mai ya engeni a mail azirin chu tizan ai sang fair an charge tu ran ni lauti zong zong te kha ti ta chu wang chon he tiang anga a control ta ta minol pui ban pha ka siaman tum te hi aro pui ang re khom mai
1: ni khala ya khanin a do de kan kal mai ru ru lo om chu ka smart city se kan tia hela hianin ka sarkar chu that khathil rom dong ta ni ma se he mi ke ma ni big chunga hianin enge in mu da na mai bi kan zo du chu chu bi he mi up enge ning a mission that a scheme that he mi athat ang hu hianin ke ni lama hianin kan mang thato kin in sia tirate ka belzo cha gom ka ti a ke mani ram ke mani stake bi ka
2: nya a sarkar hi
1: maintain chang a pokha
2: men ve mai ta a implement ve mai antina ni china kan so drinking water kiosk kan ti
1: tui
2: atm kan ti ang chide po mun tam ta ga hin kan bu fer fura ama ro chu a maintenance hi thatok lo wa
1: chulai ta chu
2: mi puite po hi kan film khur hi nga ya hi tiang chi thil a nge mo thil test na mo lo ti chhiat cha ta
1: ne mo
2: te kan om ve thina heng te hi a poi thin khop maya changkai tak tur hi ani telul nen hianin ani na turang hian kan mang chuak zo lo te fo thina tin hemi cctv chungchang a te po hei wera in thun fer fur te lo nia chen kha chon ngai poi mo lem lo wa lo ti che pol te po om the nia tin heng kan mishing kal na kong moi tak tak kan siam te po lo su che pol le nga
1: mo
2: te ti kan kan chuak cha zi a ro heng zong zong a hian mi pui te po hi kan harangai chu ti ruwa chon a sarkar lampo hian a maintenance lamte po hi a ulukangaya ma se chu mi turatan chon scheme tam tak hian a maintenance cost taking lo hi om ve fo mai a chu da tak chon local council kan ti te heng te kan tan rual deu te hi chu ngai khopin ka sia
1: ne khara te kha han bil zu kha cha ku min kan sia kan bil zu kan ni ti chuan in a he kan hun hi a chan ve chu kan zo deu der to mai a ngai thatu lam te poin ngai no min ti garing zona te omani chuna kina kan la chiranga e defense lam alu taila na pujeri ni memena se sakam india hi atang hle ni puna langa lai khan national security le defense lam hoi zong an mala an lian tham enge mi puidol puna kan sira dana chate kamina sidon em dia
0: nia defense security kan ram him na hi pui ma khop maya e malak na pon nei tama soikim vek se dan lawa chung jinga lom lian deu pan hi thum kan sei do chu e Pakistan nen inti boy ran kan dia India tu, sang ni so peruka kan, urea kan, Pakistan kan, anron bay ni India si pai pun urea kan.

0: 랑 마세 체베라 송아다리는 할도르니 디카 서카리 폴리시 몸을 딱 미니멈 서포트 프라이스에 내야 띵주바가 주한 포이 모레도 주 헤이 도나이 키엄나 간 망트랑카야 드론 망테현 이 드론 망테현 이 담도이 까티테 뭐 레이차한 까티테 인디아 로프간 인트로듀스에 도니 디안 콥존 아크리컬처라 존 마간 소나 tin aba ga chan kan sele crop insurance kan ti hi zoro ma point kan so kan so ve ta ka shi a i thai de kha mo heta an na pui tin ma tang lo insure lo kha ma ya te kha ni a kong tam ta ka agriculture ma chan ma la ni ti kha ka so thei chin ni de me ro se
1: o o beldu nen pu de ma
2: o toi te in a thu hi an phua thiam thrin ka ti to mi ril ru cham reng te tu tha bok si en tin an kha mi lo nei tu te an tui lak na an pe ka tan po khan an slogan chu par drop more crop ti khan ya drop pa khat hian thai tam zo ka thar tur ani ti ang khan ita tu na so yang khan in drone te pon han manga thil hi engeni technology man chang ka hian tuma yang khan ya chu da chon mizoram chung angin han lu taila pm kisan ringot thi tu na hian mizoram a hian noi khat sing khat sang rel velin an chor chang kai ni chu chu chu kum tin in cheng sang rukha an lo mu chuan engeni thingtlang mi te ta na a that ve zia te a chang kai zia te tin kami cheng sang rukha kha chu mi chuan in ting tung tur ani tia van monitor mm a omlova a man theina tur kha chu thlai chi leina tur te nianga a chul ang ang equipment nan leina turte thil chu hrang hrang khan mana phalta a chuwang chawni ti khan a pet ta zel me chu ba ka direct benefit transfer kan ti ang khan an account na atita a chuwangin akar la ka bo om thei mi lo tu chi khan ati zel me chuwangin sang ni som ni panga ringot po khan in hemi ta na sum aron sangso na kha bible se som ni pathum jetani a mizoram chu bi ka chuwang chon tam tham tak ani tite kha kan
1: belo chu ka pokhat zadan e jalmo rampum mo panga pechunin ni kha khalai tui mal farom manga thai thar puti punti kha aro pui khom mai in se an khanin thu hin phu thiam thrin khom mai a ni empo ni sela ni e kha ringot poka soi soi tong khanin helai mun ange po hianin live discussion a po hian khan chungchang poka topic pakha da thu pui pakha da kan lo nei photo ni phat i tuna kan soi ho sang sang hi empo ni sela ti kan huna che pati khan kan kal le zung zung anga kha kan soi kim thavi e winga ria tu na po hian kan huna chep ngai tu in hun toi te kan dan ya ne foreign policy le global leadership lampang hi lenge heng lama hin india thandan te kha ngai kha ka chakum ne athenum ram tele ram ro puizok te ne na an in kum kai na hi enge tun din huna ti lai te po kha
0: a kan toi te kan sai du so india hi sanga so som li pa sar independence kan ni khan e heta rei tak sang kha zo som ko ma vel thin pe ka chonin khang lai khan cold war kan ti usl ussr ipna lian tak khom trina ussr lo mi kan on ngar ngar trina ne so sang kha zo som kon ni chau ta ka khan e cold war ten top chau ta ka khan sang kha zo som ko pakat ten top khan usa lam hi kan on ta shet shet ta chu ta chon ma se india hi kan fing khop ma ya russia hi kan chien thap pe la ni thau ni ni chung chuan USA la Russia kha kan thian lien tak khan ni
1: kan chi lama po defense ate po mo ko na chung chang ate po
0: kan ni tam lu tu kha ta chu ni pa khan na chu US kan ti USA le a tho pui te thai mm re chu an adang le chu ni india hian ram lien tak e G5 e global 5 hemi thil te panga de zol ni lo mai la india level pui de BRICS kan ti brazil russia india china south africa khang tane tho ho na te kan ne ya tin shanghai cooperation kan ti te te khang ni tang kha kan na sa em em ya tin tu na kan sang khan russia kha kan biak chet kha kan thul chung lo wa tin apoi mo le a chuan ni hei covid south kan ti lam pang hi south le north ne thren ta south lam pang hi tle ma enge power la chak lo de thik kan ni ya chu ta chung global south lam pang kha phụ ta em em bộc ta thì G20 gần thành thế bộc khan gần xe mà khang thế bộc khan tin chú ba cái gần bên lề đồ chú anh ấy bảo gần thành ông thế hi gần bên xe lâu nè gần thì thay em em Sri Lanka Maldives Nepal gần thì giống giống rồi từ đấy thế bộc này sẽ India hi cover leader cover ram thứ thế này tổ chức khang gần ram thành ông thế kha mình thổ bùi ngay gần thổ bùi chắc
1: gần đâu cái nó chả này khang ngay cái
0: đó tin chú ba cái chú modia lar na hi an mang tang kai thiam khop mai a in khoi mun a po modi ka se usa ni mo uk khoi po ka se khata india mi pui che te nen khan an nim na ya airport an lo mu ka ti khan in kha mi

0: of politics
1: ha.
0: Admang trangkay tiyan, may matin ato man kan beldo. So, International Day of Yaga. Hindi ara ma origin diyo lewte ka, International Day of Yaga, ate ka nang puwan dir tayo. Make in India kan ti tepo, so yung kanin, larta ka kanan suwa tayo. Kama kan India hito na, so nin, yung nga, kove ram til di tayo. Raw buwi ni durian, makan so mek, kay kan pin mek di ka, kan kay kong, tayo na so niya.
1: Nule. Yung nga, puma din, bel
2: do
1: tila niya.
2: Doon na, June, nilo o jun nikata khan India hian khovel ngor ngin dot thilkha atia chu chu Burma in Burma president kan te
1: no
2: ming online ne nan in kom ta thut maya ni kha arom jina khovel abak rakha yani Burma ram din pun country a democracy om lovin ti khen antia chu wangin mitam takin an en san de mek laya India ina thian tha
1: ma ta
2: mai kha barakha ya chura chuan US State Department pheka chuan India in Myanmar le na in biak na an ne hi kan threthia ma ma se democracy lam hoi turin no ro se te a ro ta chuta China a rum cheu ve ang reng maya India ne na an ti kha chutiang vel kara chuan in ming ong lai hi changli somni pakata khatianga in siam nuwa ram le na tlona ma saberania India ne na in thian thatlat maya kha khovel hi a rum bara khai ta em em maya chu chu toite kan soidu chu soidur tam ta kha oma khata an in biak na akhan mizoram po na satakin ngong don ni yana lang tlat maya chung jinga chuan in kimi zo khothara kian kan thria free movement regime kan tia wanga in kalpo nachin a engeni phal nachin apo kha tunna khan ti to pani ta chung chung vel kara chuan hetiang anga engeni anhanin kom le na tang hian in zo khothara integrated check post changtung zo siam le theina tur kong aronin hong nina langa tin champhai le re in kalpo na kong po hi lai zau India hian lai zau sa do de urenga tun ma pokhan han lu chhau to kha dia ma se china mit me yaven de awang tele china lam kha a hoi deu thin ala na wang khan thil kha ti le thela tun ha ya hianit ming online ron jin hi ngai nom te unia soi tu tam tam ma tin na lan le king vapai far konvel bora po border hat siam le turani ti te tin rupi le chiat ngani direct payment system te kan ti chak le ti te kha ni ta a tin so lam situ airport lam malak ne po na sale zola kalpui turani ti kha ni chu wang chuan hei phei chu kan soi photo a kaladan multimodal transport project kan ti te po lan lock ni thin hi lan link kan ni to don ani han ti vel te ni tu a ma a hemi lukis mai ni to lo ak i sa kha at ta ka kalpui le turin tu na an in kom na kha a lo tling in an soi na sa khup ni in a langa soi fe tu ra oma thaladun satlia khan ni lo deu that maya hian India lam a hoile thu chuan India hian hemi Asian countries a ramro puini atum na konga hian Burma hi poimo ve thar ni ani chu ve thar da chan chu ram hausa ni ve thata chu wang chuan in khalama khan India ram ron khele ta hi mitam tak tan chuan ngai mo tham hi ni chaw don chu chu tu na jere so yang khan ramro puyani na konga hian a leadership ro pui ve thata chu chu tu nai achievement lian tak kha kan sei tel cha khani
1: alo ma mangai nom box ya hun tle han in pek bel mai cha ko ma ro chu hela jan hun in pek bel mu kharim che do in puni sila khan kan sei to te kha khai khomin toi te minute kha poting lo ang velin eng mo hatu han bel zu bin nem
0: a kan bel lo kanga ni tu na khang zo zo kan sei ta kha sang ni so pali ya modi ya sarkar chak tak ro pian wa kha ya tin sang ni so pa kon chang kan nei le ya I ama ai chakin anom chau le ya tin sang ni so ni pali ya kan in chang le ya ne ta ka thak tin na ni ya I tian kha ni sarkar lai pui kan ti a hian malak na rang rang polom to tin sarkar da nga po tun ministry hai chuan kan sang kha ni an thiam em em chu I mi pui nge hin thiam ani tin mi pui engge minchau thau le internationalist thejong yan thile siam thiam em em man ti kha kan tar lang duwa tin aba ka chuan in kan sang kha na china kan tar lang tong kha ni development kan ti po kha he ta a ho sa te nan ban phak tu le an yam der pu nan ban phak tu ken phak tu la
1: kai ruol
0: mo kai ruol la ka kala kan thiam em em man ti kha atop na kan
1: ben tu ni alaw ang kome huni min de sel ham bela cha kom kom ya en poni sela atun tu matan chuan in tin kan du tok ta mei la he kan in leng te chungwa kan lom le maya hun min man that pui le mai ti kha atop khana kan manga nga nga khatu jong jong te chungwa lom thu kan soye chi jong su tun truma live discussion hun kan man thiru ni ta hun man pui tu chau hi mal som tuanga kan e

Hei, Akashvani, I saw FM zo is a point pasari ani. RJ anet kani ya to na hian mizo segment kan chan le don sia to segment atan swan zaipol lare moi tak tak te kan ngai la thei do na in zavain in lo dam dam tlang karinga tu na hian kan studio sa na hian dar nga le minute ni ani ya in lama chuan irong bol hun borvel ni kan ring ve ngo ta ke ni in lama chuan tun hun ve la hian irong ta kan bol mek china chu wang chuan sai pol la ten kan han in oyanga kan playlist te hi amoi em em feka kan so chin fo ang kan mo chu wang chuan in irong bol lai te le in tiang ang te kha lo tui pan be se la ngai thak masak ber turatan chuan din thar ko shin sai pol hi hian kan chana kan segment a local thwai do ne ti lai lo ngai thawang o in savai tang karon la ne

tuna kan ngai tha ta ka local thwai do ni ti la din thar ko shen zai pul den run remania he message lamba po in run lu chho ve chan to a kan chhia ma in kan la ngai tha le tur kan ngai tha ho phut anga chan chumi zo a chuan in message te po karan chhia chu ur chur do ne a tuna chuan le tan ko shen zai pul ho kan ngai tha ve thuanga in to khom na ti lan rem lo ngai tha wang o

tu na mo itakan ngay ta ta ka mitinin kut beng wala ti la le tan ko shen zai pol ho re mania a he la hi a ha na to khan re vele to me a kan ko shen zai pol po han kan rem to a ti hun lai kha chuan kan

Biram no lal ti lagan ngai thal zo wa kan hladut le kan lu mai in message tu le logang on good boy han aje ne dewa 100 mm ve duty fun tur hi aje ne aje te te vo ing sat nge kalo zo toi sha em ran sha e kalo ngai thachin lom ka ngai tha me ba ka shan pai

tunda kan langai thak ta kha si omna le boy na kara ti la nia ton segment ta na kan han nung ber han longai tha to do na la ro pui ber ti la chu mun ko shen zai pol ho sakhya kan segment kan ti to panga hemi zo a hian hindi lamoi tak tak kan ngai la ho le ngai zawai in local bolo local bolo ula kan in tong le ba ton yan

Hey, Akashvani, I zol FM zo is a point pasari ani. RJ net kani ah ron let le ah intan liao liao la te ngai thak pui le tur chewin tun segment da chuan zai fakin ti hun kan mang do na pathian la fakna hlamoi tak tak te ha kan ngai la ho do na kan playlist thi kan ngai thak tur te artist to ke lal shat pui le si van lal mal so ma te ani ya zai moi tak tak in min oi do na in thil ti cheu te kha tunang hun dar kara chuan nge so in avel em nge chenka chon erong in la bolanga te rokan chungkwa chu tu nang huna hen chopo kan lei lawa mo erong bol hun level me khala ni alan kal zela ni chu kan chungkwa cha ma chu wan chwa chu e ka chan chu e pa in min longai tha ula ti ti ang ang te ka ti pa ha min longai tha ula lamoi tak takin gron oizel don sewa chuan ka segment nong bera khan main message kha ka chiar zo man lawa mo hun kha lo top thu ta ni chu gain rin lo chung kan chu wan chuan chung te po chu akar lak lo wa kan han chiar chho zel tu ra han ngai la kan segment te kan khu hon nan kan ngai thak ma sak ber tu chu si wan lam so ma som te sa hian hun kan chenanga azwa ze lang ti lai lo ngai thang

azua zelang ti thlamoi ta kan ngai thak ta khasi vanl ma soma somte a sakani tuna chan kan message te hanlu chan le toila segment ma sami kha mare ma hian a je mel chte zai pul tel na kha soi fa tro run ta kha soi don lo shim shim kha chmo na ma ni lo zong ve to me vi kung te a gospel segment ma ni se a je net boi te i a ze ru riau chi na zun zun ngai na do du lo zun ngai na du zek ang chi kha ka chhiar di kem o min no ngai dam char char o ti to hun te hi a shedon riau le nga han ti to san ngo donin ami po an don si ron di e ti tao pe zu ti kha ti ti ve han han han ngai to me san nge chat de po hi ti to hi chuan kyu te hi san han tia ma se mani chunga han khen tak tak hi chuan ti to hi chumo lo kyu tak tak me ala ni a tong tu ni hi san lo kyu me ala na ti to te hi mo good boy hian ke marje na di logir le ta mo kan lo nga ring che duty card ro pu si nya tro duty card mi ban ti lo mol mol ve mo le zanin chu po in tai chu sms thon zar zar ring ai ka tai swal nok nok me ka lo nga le lu tok che ni ang ron te ban lo om chin tak em message karon lu chur chur se ka ning kom chho ze lang o chu cha he ka duty card box si a mo chu ban cha ka duty chun chu nai zan message karon lu chur chur se do thu sa mani kan ngai thak le tur chu

ram le nam tan ti thla kan ngai thla zawa sil rin chhungi sak ani kan hla dot le kan lu mai message te por an lu chena ma ra ma hian a je ngai thak ve phale ma ron ti phale lo ngai thamol la kha kha kan du zo kani o vi kung te a hian segment ti toy pik the e ka kham lo na sa me si a ron tia lungai re rang su he ka chu re don khop mai tun chum chumo ria le chan ve thing a just choice nen khan ka chu tlang zat do na inge chan chin lang sa zwal te kha khchiar vel don ani so khang zong zong nen ka chuang ka chu re ang reng don ria wa tun chum chu chu wan sa mi lo ngai thatluan par turin ka som do a che bik takin nang ma bik vi kung te

Hey Akashvani, I zo FM zo is a point pasari ani chanchin langsar zwal lo ngai thang u Sinot Prison Ministry ni zir chian na Mizoram tani na tang zi nga re thein awanga thil swal ti do na nei za a sumruk pariat point li anom Sinot Prison Ministry hian Nimin Khan ram hlun veng chak Presbyterian Goshen Hall la Sinot nuaya mun shang shang a rong bol tu tele twal chhung Goshen Shwai tu te pualin jail tang zir chian na ti thu pui zir ho ani a Sinot Prison Ministry Director Reverend Lal Hleya chuan Sinot Prison Ministry in Mizoram ma jail tang shang shang shang jail shang shang a tang te din mun chu ni kum kum top lam khan zir chian na an nei thu asoya Mizoram jail tang sangkha jasari som thum panga zinga zaruk som sari paruk te chu zule rui hlo kai noya tang an ni a jail tang zong zong a changa za som li pasari point pariat ani ati ani Reverend Hleya chuan Mizoram ma jail tang shang shang a jail shang shang a tang te din mun an zir chian na chung chang so in Mizoram chu nga jail som o ma jail tang mi sangka jasari som thum panga anom me ka heng mi te jail tan chan tam ber chu zu le rui hlo kai noi ani ati a Reverend Hleya chuan Mizoram ma tang zi nga rit he na wanga thil swal ti du na ne za som ru pariat point pali anom thu a so ya jail tang an zir chian chan ber chu ko shan NGO le mi mal chan ngai rongbol tu te rongbol na asot mm line tun aya man son le zwal na tur shat nan ani thu sei ani Mizoram Transformation Movement MTM chuan Mizo Taxi application mangtura sorkarin ma alagna mipuita na chatur ani awangin inrem thei danjong turin sorkar le taxi nei tu tele khal tu te angen ti thu chua siamin ansoi MTM chuan Mizo Taxi app man tura ruwa man na chu ma sona ra bi ni ya an sha chu tar langin mizo mi puita na chatna tam hle ya alan thu an soya ol sam zo ka mun shang shang changa taxi man tur mi puiten an mu the na tur te man choi tur za chiang zok le tlom zok lang tanga om tur te chu a chatna ni ya an sha thu an soya ni mizo taxi ya pa in zia lu man pek anga angai chu lir thei nei tu le khal tu te tan har sat na le do dal na siam tu ni ya ala na wangin an in zia lu man choi ngai lowa siam sak turin sarkar an ngen ti an soi ani taxi nei tu le khal tu te chu mizo taxi chungchang uluk tak ka ngai to a thutluk na siam tu ra nge nin mtm chuan tlom zok le ul sam zok ka taxi an buk theya an man thei chuan tun ai mi pui tam zo kin taxi an man pha anga public transport ma son na man ro poi mo tak ani awangin public transport in na sa takin ma son phange an be say thu an soi ani so ti song chu chanchin langsar zo kan ngai thak thei te chu ani Hey Akashvani Aizol FM zo is a point pasari ani RJ Anet karon let le a kabore lo via wa ka bochi apo ni lawa news ten han ngai thale zwai zwai mo a ton segment ta chuan artist choice ka kan nei do na la moi tak tak ka moi ti nge mai kha mo ka ron ngai thak pui don che wani wa han phur om to tak em ten tir vela chang khan ngai twa chho vel chan to mo ma se la hi moi ka ti hi chu ka ngai thak pui tlut tlut che wa ma se ka duty kha tho chu wan chon in nin lo han be se la just choice te ni ve box si ya tro moi ti nge me kha ngai thak pui ve kha ngai box si ya ma re ma hian ava toi ve ti te cha ron to na ni chin segment ram ngai kha ni ka ringa toi khop me kha la chu al din pui a fel kon veng la yan rj i play le tur kha nang ma ta le lo ngai thla ve zong zong tan le ka chan te veng shang shang a mi te dar lo na ka pu lal om pui te lo ngai thak ve tan al din pui a fel kon veng la fm ngai sang mm tu ron te bo ka haldin puya poron langvele lole he dan ngai te te in chung te jong jong ron than pui ron than sak le mo mi han than sak ve se mi than sak ma mi than sak ve te nang ma ta na ron ti ti rai lo she thiam ro lo om chinel din puya fal ko ro san so mi se song hian rj ke su i play pian ka moi ka ti fe ke ron ti a don lom ni mo kha chu chiang sa nya i just choice a pizon a moi le zwal don ni am chuan kan segment te kan chan nan nadarin chana la into mm me khan de teang sai swa karing lo lungdum ti la kha han ngai tha hawang o moi ting e ka be se in sa fai tang ron han han na pe lo ngai tha hawang o

zo mon pui zai moi em em kan ngai thla zo wa cham re ro ti hla ani ya ngai thatu te pon mo in ti karing a chan chu he message por on lu te ron feel vong vong khan karing ani mo cham re ro gam wang kwa ya ni good boy pon cham re ro gam wang kwa hena van nal tak ron tia so mrs song yan rj zo mon pui thla zinga ka tu pe pa ni te lo play a ka lo ngai thla u luk te me nya ron tia va han lo om chin ta ke o he la hi su ka tu ve lu to kamo in mit tuite kha lo tla em ngai tha tu te kha in lo cha bor bor em ri ru ri ru a cham ri ro ti vong vong tur te kha ne lai ni phe chon he la hi feel vong vong the mo cham ri ro kan wang kwa hian moi khop mai tro o gan hla dut le gan lut lang halang tu na chuan a ri ru nat na la lo la lo la lam pang lo de o lek a enge in mangai na la kan ngai tha anga rin dik khiang te in ka mangai che ti la sakhi karon play le sak anga ru ru kha lo dam shi se mangai na hanwang liam le phat meng wa

Oh, da dui hlorin ki khyang te in oi tak me sakam ngai che ti la ga han ngai thla na pa mo in lo luang liam zoi zoi em message bor on lu chae ke ngai te hian cham ri ro han la tang yang he cham ri ro ti la chu tu pu nan san al em em vekin ka sia asa tu a chat me a la tu a chat me ba ka thu ki an alin a la thu nen hian in soi em em ani kan ti ve lo ma ni chu ke mi ril lo ber hian rj ron ti a la ril lo tu ngai thla ki cha mo kan ril tak za ke ma ni poi sang yan plain al khop mai ke ma in ka uma ka longai thareng anya atya chanel din puya fel kon he pele tur khanang mata ne longai thave zong zong dang ka chan te dor pui mi tar lo na ka pu om pui te chung te tan zong la je zong zong dang ka chan veng shang shang mi te tan ron tia chang good boy ya play tour nal iva she tak as asoi na hun le mun muna tur tak hian ka mangai se ti hi asoya har chin so mrs song ya ti du men an ron tia pakar lu thuk mo ui har je stress rei lo ja hi mo la hi mo lom si mo so ban so kan lut le ha song song tu na chuan bi ma som tang spin moi em em maya sakadem lo che ti ha sakian ngai la ho le ngo

kadem lo che ti la moi ta karon sa tu habi mal som tluangi sp ni tu segmenta ta na kan la nu ber sha lo ka ra kan lo theng le to do na in message por on lu cha he vi kung te hian a jene se na ya ge min pom vela lim ta nin wi du nang mia nga ron ti ya ron pa moi vel the sia mo so mi se song pon a je moi lom lu tuk lo play se ro ga lo ngai thareng che na tuk vera ga ta ka lu ma leng top na oi ka she siam lu tuk yom dan tor kha mo to na ya sa ke ngai te hen zan din chu ka la du zo nga she ra mi a je mi lung leng the ta ni nge do ni ithlan swa da na danga chagin a shat reng me mi chun lo le me te re me lung hi leng ve the lu to ka mo no pan lai chang to ya ma mak lu to sang good boy han sp sak tur kharem ve the mu ban sai karel mana ti mu khan al fik sp lai vain a je cham sa mi a je ni zwal boy vi kung temeng moi te a so mi se song hak te pa mega sang te jo no gas boy tang ron lan phot te ron tia luk takin ron lan sak nasabok cheu sia kan la ngai tha le tur hi izawai tang karon lan nga puka good boy telin tu na chuan tun segment ta na kan lan number tur larin tlingi zong te in ngai in kala ron zong ze lang ze ti la saki kan ngai thazo hawanga hemi zo hian hindi lamoi tak tak kan ngai tha le anga chuan ke ma bi kimi zo segment hi da so makron le le dona nen tong le vek donia tu na larin tlingi zong te sai moi ta ke lo ngai tha hawang

tuna kan lang itla ka real e me zir tina chalu to ka he itluk na te iti swal te kha kha kha poi ti su mo na mata na lesson thar zir zir tina thar chaw na thar pe tu se inun ko nga ma son na thlen tu che ani mo ita na thon thu tar thon thu thar siam sak tu che ani ati ni chu wan chani ni e kan na kan ching na nai han har sat na to chang te tro kan be se lo lama changa kan ton sang te min den thot sang te pom chi nang amai ro chu heng song song hi luk sang te polo om chin ma se heng te hi luk len tur ni lo mo kan luk len na tur ni lo vin kan nun kong kong di kan zo the na tur ta da thon thu ngai nom ta ka lo in zia chwa the na tur ta na man ro chang kai ta ka lo ni zok chin ti kha kan zir chwa ka ni om chan ta hen ke wa la hian ar je zwal boi mutti o ka ngai le don chi si ar an ti a e min lo ngai don ti hi ka che chang tu za na ka nin tong le cheu don o chuan chuan in in thu le la ril tak tak nen khan in bi kung te te din pui te ke wa la meng moi te a o durgesh te in za vai khan min lo min lo ngai thale cheu tur khan ka nin ton le cheu kha gan be se ya ti chuan in o zain ta na kan nan nung ber ge thak na hun lo oma alo alo ni don ta a chuan in facebook kan page lama khan in rj cham chami hawin live ke live interaction ka om le don ani min lo in lo thi le cheu tur khan in kan in so many ti chuan in helan nung ber hi sanam puri re zukobeni annu pa a anna sakani a moi em em a satar he tu mere mo e kar ka tong try na chu dam chu zo ka ne na yom reng hi ni ti na hani o satar he tu mere ka bula om reng ro hela hi min lo ngai thatu zong zok de tan sweet lut to kin ka than sak cheu ni a ti chwani zain tan kan hun kan lo du tok do na hap sun rahe hai akashwani fm zo 100.7 aapke sath hai rjs walvi आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, मंग ट्रैफिक उले

hei akashwari aizol fm zo is a point pasari ani ngai thla tu duam tak tak te se bai le fek se o ka segment da lo lom lut le se wa tun kan hun vai ni na ta na kan segment nu ber kan lo theng le ta te me a tun segment da chon zai ri moi hun kan mang do na mi zo leng zem la moi tak tak te ha kan ngai thla do na kan artist tur te chu david dar long rachel nun ki mi level mangai te zai moi tak tak ha kan ngai thla ho thei do na zante po are to via wa he zai te po moi to tu chin kan ti kha ngai te bukin ka han remind chale cheunga in mut tu nan te lo mang ula jana te khan in ril ru ni lenga mol tu lo om shan shan te po om theya khang te lo ha dam pui nan te le ngai riau nei tan phe chuan tun hun hi radio ngai thak nuam hun lai tak ti ve mo ge hi chuan kan hun te kan khu hon nan chuan david darlong atang hian hanchan le phot meila ka hladu mm mai arjus choice kan longai thak to lungdum ti la kha neta sakha david sakhi kan ngai thave le thunga to na chuan in mut tuinan te leng holo te point lo manga in len tuinan te po hanti la inom na mun cheu changkhan in longai thavek ton nya tuna chuan lungdum ti la hi longai thawang u

David Darlong in thiam tak me a saklung tum ti thla kan ngai thla zowa aron san ne so khop me a thla thu moi boxi satu o moi boxi in lo feel wong wong khan kan ringa heavy kum te message polo oma irem ti chuan regional nun ki mi sak phur zo lo ti khla min lo play sak ta chei tan leo leo oron ti a wa nei thak tak me kan en wang wang a lo om lo ni chmo kan han play na pang heavy kum te tan leo leo le in zawai tang atuna FM zo ngai thamek tu te tan karon lan hal boke kapur zo lo ti lai lo ngai sa ho ang o

Rachel anun kimin thiam tak mea sakapur zo lo ti la sakan ngai tha zo wa athlang tu pa pun moi ti veng e ka be se ya he lom thoron se ngal ba ka ba lom em nang tak hi zo ke ni ang mei mei hi su ngai zong du su athlang wa mel cha tak pasala ne yang che ke ni ang mei mei ron in te ron in ngai tlom cha du lo ve lo tok mo vi kong te cha du kan ti zok don nge hala din puya fal kon veng lai han rj play le tur kha nangma tan le longai tha ve zong zong tan le rj zong zong tan le ka chan te veng shang shang mi te tan la din puya fal kon veng lai ron ti bokani chang ke ngai te hian tun lai chu jing lamdar ni chho ve la tha eng thei te nia tuk thum chu ka thir to thir ve ro nuam te nia jing lamdar ni chu ama nge tlai gan ti don nge po ka chiam lo ma chuan remi ti chuan sp in ban zai ka rel ma na ti sakhlo te ke latya ke chuan rem ka tilu to ka mo ke ngai te ma se peli sa ya nom lavani lungai lo phot la je stress kan nei le fela kan play nap ton ya o tuna chuan kan la dot le kan ngai tha le nga sung sung hun ti akal chak si chi na mo in lung te kha lo len man lo ha ka lau kan chong re lu tuk chuan waran ma ngai zai kan ngai tha ve thunga nga tuna chuan ma ngai te ma ngai na ti lai han ngai tha teng o hin sa vai tang ron lan le ngal poke

nang ngai zual ti hlamoi takan ngai thla zowa zan tu nang hun vela hi chuan mi ngai hun lai chi ania mo ngai thla tu te pon in shat karinga chu wang chuan in lung ti leng thei to rang chi kha ram play sham sham ka tum zel don ya ang po chuni se message ran lu vele no to a lo min lo la mut san big la ve meng moi te hian anet ngai thla tu zong zong ta na ron ti a chuan i tan po ka ron hlan veng hal o meng moi te kan ngai thla le tur hi so fa thang ro pui chi bre wang wang hi pe ron lang la me i pe le tur kha a ka di du lai RJ Mamoy tan le tan o ron ti pokam RJ Mamoy tan ron lan na poka. And then we also have a message from Durgesh Naganpur. Good evening RJ, namaskar listeners. Durgesh Naganpur ron ti poka he po hi. Thank you so much Durgesh, thank you so much for tuning in. Tswan kan ngai thak le tur chu Rachel nun kimi zai kan ngai thale anga lalte ti lai o han ngai thale na thang u

Rachel, nun kimin tiam tak mea sakhal te ti lagan ngai thazawa vi kung te message hi ron phwa moi le pek khop mai mon char lu kang izun zam hian chang a min phwar nang ngai lung len ka twar ka tlei zo lo naw ang kanwar kan nun khwa reng hian ya nge kham le swar aron ti moi the sia aron ti tu mang hian hi ron zia moi tum ang hian mo inte iron zia moi ang hian te te ang ka chiar moi thiam chin si lo ke ma hian mo ma se clip um ve chin ko me mo thu le la a hi son i duai la ni champ vi kong te hi mo dai zat la hi kal chak thei bok sia mo hi minute nga chajen zo chu kan la ne ya la pakhat han ngai thak nan chu an tok vel via wa tun segment ta na kan han nong ber tur chu lo ni tame ya he hun ni akal chak bok si amo in om na mun chwa khan in mut na khuma han te han ti la in khuma in za vel to ka ringa tuna ka la nong ber tur hi luk tak in lo ngai tha ula zawai tang ron lan ngal buka so fathanga hi typing a ti me ka ngak chak lo lok me ang o lai complain nan putanga lo tai me kala chang kan chiar de sok donya tu segment ta na kan number tu na chuan lokir sham roti la david tarlong sakilangai la hawang o

lo kir sham ro ti lamoi tak ron sa tu kha david tar long ani a ole chati zong chu tun zai ri moi huna kan langai thak the te chu ani a he hi akashwani ai zol fm zo oiza point pasari ani a vu in june ni ruk sang ni som ni paruka kan hun thon ni na chu kan mang zo ta kan program ngai sa tu te zong zong chunga lom thu kan soya hun man pui tu cheu hi anet mal som zwali rj anet kan ya control room engineer duty hi thil chan zwala ani kan program hi fm gold deli changa lak chon in zing dar nga le minit som nga pathum theng a chun zo manga ngai sa tu zong zong te in sa va in kan in ton le ma lo zong zo lo in en gold ha ula mutui mang chavek ule.